na simang sanlang sang maruni dolni no koba na rung metel ni gitang ko kna sona mana ha dao hazong program ko na simang zol zol sniba jona knang skana mangen.

0: Asima ya hazong program ko akas pani turasti isno ni ko kna sona manenga. Lege dao de sani jamano sni ba zi unga haon. Diri ni ko wadas ka pa hindi ko branko. Aro zol zol ingles ko branko ba sni bunga ba zi unni. Lasima kna skana man gen. Yan akas pani tura.
1: Negila huni bage pale. Shilpi Pratima Hajongla Gandra Irate Unustanla Sumaira Seasuya Hile Aro Ila Lagalage Moy Unustantiki Bidai Nile Dhonnobad.

Yan akazvani chura na simi ya Hindi aro English ko borang ko dili uni ko kna suna mana ha rao asona ring matel ni gitan ko watani somoyo na simang he fil son marak ni gitan ko kna naman gain gitan wenga leka forani chol aro mga banara achikrang tibeto chingo dongana

안칭 몽송 바디 TV랑 오는 필름랑 오 우거 안칭 TV 오니까 다우드 펫 매치랑 오 빵난 이렇게 인디션 오게 리플레스 가지 호한데 졸라 바라 가드가 호 간다 때문에 비송코 이렇게 objects of sexual desire 다 때문에 바 와 미아사코 먹보같나 그파 보스 다크랑 TV랑 오 매스까모 이렇게 다카라 남만이 옹자 마이나 이랑라 매치랑니 이미지랑 코 belong and corrupted 오게 매속바 매치랑 코바 텔레비전 오 필름랑 오 지오바 포트레 강인침 오바 이렇게 objects of sexual desire 다 portrait khana manja bisung ko deke miasa ko mukpokatna ko mukpokatna deke symbol deke jakhalna manja bisung ko ba mena miasa mung mechkrang equal human rights ekda miasa mechik sakanin equal uno mechkrang ko deke discriminate khode yara human rights issues rang bawa arung jo ko mechkrang ko deke negative unge portrait ka uni ko jokatna gesa lo donga ek donga jekon indecent representation of women act ne agana wa nyam nigda wa lo nigda mechkrang ko sexual symbols takerang portrait ka na manja yara rule ni against onga je mandian mechkrang ko deke portrait ka sexual objects take ba mandis ka mukpo kana deke portrait ka wa mandirang ko rimna mana sastiona mana aro mechkrang ko gesa number kijak ba portrait ka akbarong jok anching ni pornography mo jion mechkrang ko longen ungija mesoka warang kamkan yat gen chum ode crime rong wa beben badia ba songrong ode pornography ko ba promote ka takoba badia ba songode promote ka ja anching india ode pornography promote ka ba ja jerangan manderangan mechkrang ko pornography o mesoka ba sexual objects tak mesoka anching ode wa manderang ko de namana punish ka na mana maina an gamun gata mi asa ro mechik equal mi asa ba dalbacha mechik ba dalbacha human rights ne gata mi asa mechik sakanin apsan gadang ni sakjoba saksako sasung khana manja una mechikrang ko discriminate khaim na nake sexual symbols take sexual objects take mesuka nira yara gender based crimes ra wa je khona gano de ding thang mancha mechiko discriminate khaim na mesoku pa crime rong oya de wana de je mandian ke dakya waran ko sasti na mana rumna mana aro wa angan gman yam moguta indecent representation of women acts ng gabao je rangan mechiko expose ka waran ko de punish ka na mana rumna mana beben antini ngen chum on advertise to ba ji obamo mi asana bate de je advertisement me chkwa warang ni tho bata anching micro again mi asa gai shu sha honi gen ma mi chkrang ni gai shu sha honi gen tv rango mi chkrang ni gai shu sanga ni tho bata mo mi asa kode darang ba ines cha takko ba una mi chko expose khana ma nei jok takke ongcha bisong ko disenung e represent khana na nga je purpose na bisong ko jakalinga wa purpose na san bisong ko mesko na nga una bate de bisong ko expose khana manja antang sangi defense na wa mesok bara kana bodong mo hoye ongcha bisongan go ngani gupan bisongan ke takko bong aya nani gumsa singa bisong ko ne represent kha wa de justification ongjamo beben bisong agree khana ba rongwa takwa agree khana uko bisong ko ke expose khana manai jok sexual objects ta ke symbolize khana manai jok takke ongja yani gamuknen limitonga program ong aching nion khaket khana de beben je on programo ne ke mechna ko represent kha bata warang ko aching audience kata yani ba nina ba nitho bata nina ba shung bata aching ni nak ya dimania slan baso ko de mechna ko ne ke expose ka ona ba shoknya maine yara audience ko salata daude tv nuksung en aching gyanthi advertise to face bong bo shaving cream bong bo sabon bong bo je bong bo michtong ba advertise rang sa nak pata aru warang sa audience pa belongen nina namang pata aru anching ne kenchum odi warang bang bat on mech ko normally chona chona warang ko khanda ka handa ka warang ko gana temna expose ka bata mo yara anching ko nami chanchi ni kenchum ode wara ni swing ba audience ni gisko thanngo mechna mai dak ba image kon ska nga wara mech ko ra belongen sexual objects or sexual desire dakpa level sa manderang ras ka injok jion bisong chanchia oh daroni chrangle belongen thang tho expose ka chola khanda ke gana belongen mi asoko mukpo kan ama uni achelsa mechkrang sthata mania uni achelsa anching ni asongo rape rang ba pangenga nimmo takoba to some extent somebody was justification ko namo ko completely deny khana manja ko argo khana mana takobo uni asal bongja mana anching rape ka nion songra ngode mechkrang expose ka ja warang na ba basako de rape incident no so normally una chola khanda ke gana na bisong atang ko invite ka takere ongja mo wade general audience ni mindset ko de uyatna nangyan una gamnas khang film rango je rango mechko mesko ingon wa ko de tari parang ba broadcast ka ek parang ba uina nga represent ka ingon bisongko ongai ongjai take wa sexual symbol take mna bisongko represent khana manja bisong na ba khagata ba rang ko anthang na ho khaba ka na una nga tv o ding thang manche bisongko anthang ni product ko sel ong atai na ba ga su atai na ding thang mancha one justification name na expose ka na mane ongja wa de ongja mena da unik bna na ga ni amo positive portrayal of women in media gamnas khang media yate universal platform jion anching nikem na uyamo tv no khrem na ching skani ko mana radio rong khnaim na anching dong skani rong ko mana jen solo tv on jekon aga sakni mande gamak niamo wa platform o wa level on mechko expose ka mesok chokode ba sexual objects

jin English ko warang ko un baksana siloni ko wa salgro salra madokni English ko warang ko chet kolachi bajuni knangs kana man gen yan akas bani turam.

Yan akasbani churanas miya somani bako froloi marakni sa songtani gidrang ko khna sona maninga nege dau de dksani jamano scuba jonga hon diuni ko

0: Maina wamang bol wa ang gija, burung rango matnam gupa gupan bosturangko amni pale jangi thangna matna. Burung bolgram aro unudong gupa plakan, jangi thanganius kang pa daktakani kon gupa wa. PHE, MESCB, aro PWD aro gupan rang, burung bolgram ko nanga. Ancheng rong thal gupa aro nam gupa balwana burung bolgram ko nanga. Ancheng ni aksong thango, chiga thango, antang thangni ska gata lakna matnani. Aro bol warang ko den gparang ko champeng na gpa dol dongi janian anthuni japni gta sason ka ani dewani bulgriani ko mi soka burung bulgam rang ni bo nangani do o matra ni gmanga ni niam gta giza khoila aro rong chunang ko bokotani amboni phal jak khalani dikhai gas solar cooker bol gi ani eco club rang abirang ko su yan ching bokotani gari rani wal khurang khirang kamang ko rong thalatani samthang thang gparang ni bidungo thiyanani Wanake gupan gupan dakna langgani rang bang endunga. Andi ban seng nang sumut guparang ko skang dak ching naman gin. Anseng sena poena matnova, anseni jangi tangani nan kensakani dungo de mainam gini. Kango kna hugija gupa sabisi rang da alo doktor rang na jajani rang kong atunga. Samgatang ko jakhalani ba da alo gumangi nga ha, maina sambo rang ko nosto kai nga ha. Kangal sa asiani, mande jelani, ongterani man gupa gamrangni botnangani, Aru samtang tangok parang ni siangan ni rang, kisah kehidupan baksa nang capa, aru warang ni gemen maike sanjina manjawa. Resesisku socetet belsi ni National Forest Policy Resolution o, samtang tangok parang ko na mir pengnagta mi iskrang ko mancape, mandi rang nama siatani ko na rakyan maksungani genang. Mi iskrangan antungi janggi tangani na pangcakpa burung bulgram, aru plak unu dongok parang ko rupengna, Arung telanio man gupa gamrang ko na meja khalna man nagta khamrang ko gisut nang bate khadur parang ungna nanga.
1: Nasimang samtang tol parang ko rpengi rakianio mi chikrang ni dakani ani bidung khan dagi anani ko na sona man ha tau jol dik dik sani jamna nasimang gupan mandini gitrang ko khnang namat gen.

0: Something.
1: Nadi naba shaku dokki ru kunakka. Serizin khoda dalan wonang mangwa na thanok chire mangna re bagena.
0: Noreng.
2: Serizin ke dokna manjawara nam ku dokki ru skagen.
0: Mangwan.
3: Wonang mangara maina jigi tinga.
0: Something.
1: Serizin ko nokni mangna ka kusa agani ngana abone.
0: Mangwan.
3: Serizin sereni anga nasimang ko noreng du kunna ko. Ni dongnam jaha. Uni ngam nasimang abi sauni saksa ko. Remna ketanga dalu deba. Serizin ra ang nokchi amare jawa.

na simang Mohammed Aziz ni git ko khna soha taw na simang na Alka Yaknik aro Jaspinder Narula ni gapa jaju judai judai git ko gamatangya